Ok. Mwen souwete ke hein, nou kompran tout sa ke mwen sou di la yo. Ok. Mwen la pou sa. Mwen la pou pou m fè nou wè. Bagay yo yon lòt jan, ok? Mwen la pou m fè nou konprann. Sa ka bon pou nou hein? Se li pou n fè, ok? Oui. Gout ka bon pou nou hein? Se li pou nou pase, ok? Si nou konnen ke wout sa li pa bon pou pou ke sa ou vin oblije bwa l pase la dan hein? Se tou fa ke vin gen yon bagay hein? ki fò mal nan wout la se ou menm ki koz ou konprann parce ke vwèman wout la vwèman wout la li te devan men ou pat wè se la dan pou te pase. Ok? Fòk mwen di nou sa, sincèrman, gen de moun ki vin echwe nan yon relasyon sentimental, se li menm ki koz, ou konprann, pòske ke li pat vle tande konsey maril. Ok? Li pat vle tande le maril te kon apal li ansanm avèk li, le madam li te kon apal li ansanm avèk li, li pat vle tande, hein? Men konya la li vin arrive nan sim te konnen. OK? Mwen menm toujou di yon moun sa toujou bat pou evite sim te konnen. OK?